0: nga kam lan chen ba da gi sai leng ama muk ta bi re si
1: ai na nga ji ji jag do re sai leng a si gi men mata mi bi ki bo ja na bi dit kumar phalangi gari na chali

0: Mayamna mabu isam jamak punsi lili hai bagi jamak samput tholi magi nupi maming na matau lebi kawi jamna hai singdra basu lau singu bagi thabakta mapuning changi thawai jau jabagi mahina maro machin payam jamra basu sahi hisab di kone sundo bani no madi magi labukta phau pandong pharak pa matamda numidangda samulam sa thoraktuna lau sarai hai basi miyamna hainara bani Madudagi ngathok naba magi nupina numidang ama samu taluna ba haijaki madi numidang da labuk to kumba jam tangali adubu talabasu tanna numidang dum di challe madudo ure magi lophom da samu angu ba amuna pandong bharak laba lophom bu nai khai dana mangan ba sampurna sawin laduna tumin na changla ga samu gi maning thangba makhong ani du se na paire mana khalam bana soro soro singla ga mayum da pur ya sini adubu samu adudi Angak pasamu apa itu orang le, lagi samu orang le. Mana ani tu na usiek masakum kapak kapak tu na nongtak tak pakai kere. Samu tu na sorarengi lebak tu jawarga samputpu makhuki ningtogi nak tak pusing kere. Sorarengi ningtau na samputpu wahang pahong bahau kere. Samputi mahu sadagi asyeng ba cum matang ngang mana ningtogi wahang kuri mak asyeng na pahong piki. Ningtau na pel tu na samput. Nah acum ba ngang ba tabang mini hai bersi ningtau enak kang ba degi. Nanggu mana pining dana mahum cira pulap. Bolapani, nak ti, aing bandung ida angda, kantha bawa layte, macam mana? Kantha, aru mabhi nasi mami cang layjete. Orang thada, ingtha naba, nucit aing bandang naba, humba humai, laybra, layjete. Lawu singu boda pusen singa thapak sui, cumbra, cumi, ningtho. Aigi samu bo, nak ki, nak na maningi makhong singdo, paybi marung kariki na. Nana aigi lawu naikhai jana mangan boda. Nungai jadu na jum da pura ka punjin nul thangge khalu bodagi ni. Nungai ni samput kaya da nungsi kerba. Nungidang aigi jum da thamba thamai pareng pareng tham macam ni hena bodoh. Nungi jum da gidi ubra. Ujai ining tho. Aduga aigi lepak ta leba. Tha sidi uba phangbara samput. Ujai. Nana aigi jum di jum thak kupsa de. Aduna nungidang bo erabari tha thar macam loe na mo irang lang na ujai. Tha sidi tha thopo ujai de. Hey nungai ni samput. Hauji nangi mana pira gani nangi asyeng ba pusel lugi tambak pami pamde hai gano ko yengu sana gi upuli sing kun ining tho nanai ri sana mayo mayam si phangmagi nungai bari phauji adu dana matu kram nai jum de handu no ba madu gi tambak pu kari gi waru nai ge samu angu ba kausil lak tuna chambut ki hankhi na ba sem sagre nongan ri ngai da mayum jong na ba samu angu ba gi manam da tuong duna tamna tamna pai thara ki mayum da thong la ba ga sana mayo mayam do Mati mana hara harau jeng mina, kham tengah layar ramba, pungko kokolaga ni kelu benda harau jeng. Asumna layar benda, jang jang na waram labang asih di ina kunba wata pada bahaya itu wede, jum inkol jeng le awang madalan. Cawu bah inkol itu awa bah uhi uhi ni singba asa atak makhl mati, manai masalna maro lama, nungai bah jani, kangau dana, paysa kangpai payak bahaya bersi. No muri jamput ka jam nak kai na lu nanti napa maru ama magi dah koyak lami, maming na amik pikaui. Madi jamput ki kanghu dana, ina kangkun kulamba matau tu dah kalak kanjau bagi mai na, thamui nung dah kangcak cakal lami. Masu ina kuning mani na, laita pam kanglam de, magi marup jamput na ikang kanghu dana, ina kulak bagi maram kangduk lami. No muri magi marup jamput tak kena taksil lami, ngasih maksasi, samui makhuk ani pai dana, nong taksil cakal napa siem cakar. Kudung sabah hai betul ni makhu ani numidang tu dah sambut na, samu gini mending gini makhu ani kena payah le, ame pi na sambut gini makhu ang nasi nak kual le, ame pi asagi dalan wang na wang na segal lagi, matuk ta paket paket na wari asum sana, itau sambut, ekhoi nungdon jauh dulu bener tro, hoi nih itau ame pi, itau aisyu ina kulagani ko, hoi kulagani, ado itau nung siba, ining tu na sana kaya pirak tu ino na kudam tu tamuani, kudaduk berjadi he, kudit tamu he. Itau, nang isai nu sitepe wani ne, nakut tamna ingono ulur jadi sekarang itu, kang eh, pukce siang leba, pangce leba, sampuna mata waru kerani kandona, ining thau na pirak kado wasana do buro is, asu, hai na samu gi makung kuali bodo, makut ani itu kang ta thadoki, adu dek dek kang.
1: Siroili Rasmini English School. Singirwan gi angin sinapang thukba makhl mathil gi thoram tabik rey. Akashwani Silchar. Haujit Manipuri da sundok bupau tabirasi.